Yana ka shwani tura sumoy da o pring ni sniva jimi ni kola chi yung aha. Ya sumoy na si mang Bollywood melody program kok na so gen. Ya program ni ngwana dhan dhan hindi film ni gijang kona si mang na ga matang gen. Skang pa o Rudosh film ni gijang kona matang inga. Ya tara inga ish kurai. Aliyan Sankar Mahadevan aro Sweta aro Krishna ni rin kapagit wang.

Yan ang kaswa ni Turin at simang dalaw ni hindi ang English ko bakok na suha. Uni Zuljul, sila ni patat skalba, sa iyo sila yung English ko bakok na suha naman ha. Sumayo prang ni Chepa Jimit Sopnyo, ha rin sumayo na simang prang ng program kok na sugen.

Nei ka pora skiani gam chatani gaman ani ti emo mani thala tani khona asimang khna suna man ha ta jol jol juning bart marak ni ge chang khona asimang na ga matang ya ki tra na winga rerebo o apa aro mathel tok bo

On kamena simang Angela sangma runi dolni gitrang ko kna suaha. Arya gitrang baksa bisa ni kurang program ko kamata ni sumebe non bot naha. Tawduk tek sani jamano dalil ni hindi ko bor ko chikin baji ngaha na simang kna suwa namat gen. Ni jol jol chikin baji minit pungang ngaha English ko bor ko kna su gen. Iya na ka aswani tura.

Sima ang kolendro marak aru ni do ni gitrang ko kna suna malaha. Aru ya gitrang baksa isuna yung tenon ni gitrang ko gunata ni sumoy ba yonan bo laha. Pada piksani jaman ng program ko kna suna manggin. Yan akashwani chua.

0: Yani Akash Vanitura, somoj do chisa bajimi klachoha, yo somoje nasimang ich grani program kok nasogen. Skangpa u proba siyech marakni angni kata kok nasona mangen. Nasimang proba siyech momeni angni katako knasoha, daujojo African Swine Fever ni bidungo, Dr. Seyendal W. momeni kandake aganani ko nasimang knasona
1: African swine fever ba ASF sabisera wakrongi kendegni gipa sabisi jeyana ngchingni mkronchi nekna mangiza gipa chongbe gipa joong ba virus jekon SP virus mwacham wa wata. Ya sabisera tarakken batrik gipa aru siap gipa nga endakki wak zile cha gipa rangna bakna gemba niko raba a. Ya sabisi ko wak burung rangwa nekna mana endi ba mandeo na aru gipin zila khani rangwa nade yara batrik gipa skaza. Ya sabisi ko man gipa wak rara basa ko bade mamun chin lang ko ba meso kiza rang sanan siaya un baksa na bn dunga chana runa sakta bulgri nga bigal nan chi khamma ga ta dakke chigala okriya awa no gnang ga pa wak bimarang bisa jugala ruti sai dunga pa wakrang ni ni nang sakta bn ni jrimmani kumia bigal nan phari daka birit churang sadaka aru rupuma gonka maude warang ba siaya yerang mungsong pa ya African swine fever ni sabisini chinna ya chinang ko nikin chum o de wakrang aro ngrom giza dakke sige uni gimon yerang ko chungni sepang batke ba center wangna ba chungni doctor wangna ba chungni field assistant wangna kubur nagta nangen ya sabisi sagapa wakrang ni batrikka chungpa nya ko chunga direct contact ni mna gana aro wasa ngai giza sabisini jong nangpa dana jian wakni chani mo 바로 자스파 자니 응아니콘 작노 작칼급바 모스투랑 원 낙급바랑 원이코바 예 사비시코 만나겠다 아마 아로 왁노로 캄 가급바 만디랑오바 마사쿠브리 예 종랑 와박 바인다니 사비시코 바탑나겠다 아마 예 제콘 증아 아간긴 증오디 예코 인디렉 컨택 님나 아가나 야 사비시데 제 미시니 왁코바 응아겠다 만나야 아로 존나달라 바 왁디 시봉보 로칼봉보 바 벨라티봉보 지로군니 왁랑오바 예디 응아겠다 만나야 예 사비시 singing mortality day 100% jeko na agan gin chimo de ji wak sag ba gmu kan yan si go pa ya yan mara si ga da ki ngaya adita ya champing soni chu lang ko anga jana pat na ta nang ki nya chungo tan sabi si man ge pa aro sai na ni chen chi sip ko pa wak rang ko wa rang ni sa ni ko na me da ki ram na man ku se de pet na ding thang don bu aro wak nu ni ngap chakram aro ngkha ta ni bia prang ho sam sa pe rong thala ta ni ko dak bu wak nu ge an chi ni ngap ram ho ja a ko samu sembulani ko dakna nang chungota warangu chunga dege jarangu wano samku dunna wano sa chunga jarangu sembulan bani wakno nana napanga aru wakno ko salang chian 1% formaldehyde ba 2% sodium hypochlorite samku sabde rungta lakna nanga aru un baksana ba formu kam kagpa ba apalo ni rebagpa mandira formu ni reyangan juta bara aru nage jakhanani bosurangu samchi rungta lakani ko dakna nanga unagriba sabisi nanggipa wakrangu Namingpa wakrang, baburungi wak, aru gepin jela khani rang baksa, rubrna nanangja. Aru nagriba, saingipa wakrang ko, wak padingipa ba wak toke palgipa rang na, pal nanangja. Wakmuni moya rang samtang tangona sukukang jana gita, semsakki dapte galani ko, dakna nanga. Aru ya sabisi ko maknimu wak sigim rang dongen cim ode, warang ko pituk tue akul ko tuen bani, chung aru bleaching powder rang ko pudape, namirake, gope galna nanga. Aru jensalu gita wakrangku pam mana rabai ngacem ba wak cina kita beri ngacem non ya wakrangku wigi pa biap rangoni ku ba wigi pa mandioni ku sa ribu aru beri kita wakrangku ba wak pisarangku kumi biu ba anti beri na dengtang nolo donna nanga aru na beri ba caspa cani rangku aru wakrang na alsak na jakal kita bos tu rangku naming pa ba ansing pa wakrang na jakal na nangja jakal ngacem ngobo warangku nami samrang ci rong thala cingi susrang enbani sal wakrang rami donne rangsa warangku jakhalnagata nanga aru noksa nokkapani jilram biapona ya jilla khani rangni re rurani ko rakkem champengnagata nanga jana pagmangata ye sabi shera mandiona de bapcha aru kengni ba unja indi ba yera pick from dakkabarang na jangi thawani chol ko gmate dalbi gmani ko asuna aru japna raba jeko nagan gintimo de anche economic loss ne mangna gana mu maina anchinde namen wak chana namik parang nga aru andike bia khani ba unja maina mandi shiaw ba unja aru ndake dungtang dungtang anchini ale chani rang ba anchini main item de wan wak kan ngaya uni gman anchinde nuktang thangwa nukkan chungi ta rakin sungo nukode wak ko mangsa mangni rakirang de jiltelaya aru ndike ya anchini ya ndike wak rang ko ya megalaya boku aru garu hiso jinna gisik mangani asilan ya anchini Megalaya adukara yang cini notice state ramoni de biasa wak bangbat kepa state pa umpai ngat awu tepete. Ini kemun ya yang cini kembi gini ya ram kap na kita mana yang cini farmer sangna ba wakku jeli cak keparang lesa ya ram musung bete kem gini umpata. Cini department ni kita cina rakin jaku de inga. Ya sabi si ko camping na kita cini department si mang mang sam kita de dak na kita manja wa cina sakan cini bakrimani ko aru daito rahani ko nanggen. Maina ya ko dakna kita de ko camping na kita de tau kita wak jeling keparang aru nike bazaru wak rang ko duke paling keparang gua mang sakan cian ya ungemen antingi administration ni ba antingna ge etani rang ungemen rang dunga warang ko jarak na gata nanggen antingi sorkari ni ungemen aru department ni ungemen ge etani rang ko jarak na gata nanggen ya rang ko jarak kosa anting ya sabi shiko antingi adoko ni ko chelchak na gata mangen

nasimang phalnen sangma aruni dolni kha sokpe sonar mathela ni gitrang ko khna sona mana ha mangapan program ko daudik dik sani jamano khna suskana man gen yan akaswani chura

simang singkat sama aruni dolni ka srokpe so nar machalani git kho khina sona mana ha da na simang na salblen mara karuni dolni gapa git kho ka matang ska inga ge dong inga jisuan jangini rama aru ya git kho khina na ske bi ateng ga parang ara to se kreoni manju sangma chweli namara agot shira thambe shira aru thengchara mara ko a

Simang sau blin marak aruni donir gapagit ko kinasona manaha. Daun simang nanulin marak aruni donir gapagit ko kamatang skenga gid ong inga siyo kiribu antang janggi ko. Aria git ko kinanas kebi ating kaparara. Boldo ingriani. Waidina sangma, samti marak, rutha sangma, praidi marak, aru amchong sangma.

Bon kami na si mga batong sa morn dul ni kapagit ko kamatangin gidong nga plak na batawong thala ari yagit ko kinanas ke bi ating ka parang sana ngoni nagchira marak phanse sang ma aro Edward marak ko nga.

Simang, Kishokumani gapa gar flumni apki aku ya git kok na sona manaha da na simang na masum flumni git kok amatang skanya git ngeng atut se naras nahi zindagi yan latta mangeshkani gapa git onga.

Simang Lata Mangeshkar ne khna thobi ir gapa masum film ni tutse na ros na hi zindagi ya git ko khna sona ma na ha ta ne simang na ijazat film ne git ko adats khaya ge dong nga khali hat sam ai yan asobosli ni gapa ge dong ha.

na si mga dang tang tang tang hindi film ni kitang ko kama tang ni sumoy but na siyeng ha tao duk duk sa ni jam na na si mga wal ni sni ko lachi bajyo dalis station ni ko watat kapa bibet party program ko kna suna man gin jo jo lab san station ni ko watat kapa hindi ko borang aro english ko borang ko wal ni chat bajyo aro chat ponga bajyo kna suna man gin yan akaswani tura